Ufa ni pa kro sa di su tre so mpo sa odi ne ta ta kro bet na sa sere na wo mo odi ne ta ta o so no ase sumu mu wa

Francis Emfa Emma Wom ana Mr. Indum echie ma sejne si omu siye di ebe buo omu ye papa pang esan se infie su ni achese omu tu eye bangi ni ma jiduma efo ane wo omu busi anfo any company no preshi ni na ebe ye basa na chesa kwa ya de sopa edi ama ona suse se na court ashe yidye ebe timi abuwa wom sen ebe ya omangana susi kase ebe timi